0: matin nu mom reten da ci ci na randar ul ma dal ko ndureen mari ke ara ndi ang ul may oy oy ra ara ko goro to ndire ma la ci ci na marka perwala.
1: This is Triple J.